Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimnechi Radio.